company, especially for redundancy, meron silang dinadagdag na rin on top of it para lang, halimbawa, ang a good example would be is yung bibigyan ka ng pamasahe pa uwi sa Pilipinas, yung mga ganun. Right. So, number three, you are entitled to all owed wages, accrued annual leave, alternative holidays not taken, and public holidays that fall during the notice period. Yung notice, ha? So, usually, yung notice period na yan, ideally, 2 to 4 weeks. Minsan yung iba, 8. So, tingnan nyo sa kontrata ninyo kung ano yung notice period na yun, especially sa redundancy. Kasi minsan, ura-urada, tatanggalin ka na kinabukasan. Pag napirmahan mo yung pinapapirma sa'yo, talagang pwede nilang, yung pagpirma na yun, yun na yung nag-wave, winave mo na yung karapatan mo eh. Yun yung nangyari. So, before signing anything, you have to ask these following questions. First, was consultation offered before the decision was made? Yung redundancy, tanongin nyo if there was a consultation with you. Bakit sila nag-decide na yung role mo tatanggalin na kasi nag-restructure sila? Hindi pwedeng dahilan yung restructure lang dahil nag-restructure kami. Dapat may dahilan talaga. So usually, ang mga sinasabi ng mga employer is short sa pera o nagbawas ng kailangan magbawas ng tao kasi liliitin yung operational cover. Marami silang mga dahilan. Pero dapat i-explain nila sa inyo. Hindi porke lang na na-redundant ka na lang at then that's the end of the story. Hindi. Kailangan mo malaman kung ano yung magiging ano yung dahilan bakit natanggal yung position mo. And then, ang follow-up question naman dyan, were there any suitable alternative roles I could be considered for? Kasi dapat under the under sa labor laws ng New Zealand, bibigyan ka talaga nila ng option na pwede kang ilipat sa ibang posisyon. So, yun din, under consultation din yun. Halimbawa, yung pwede kang ilateral ba? So, a good example would be is, sabihin natin, herd manager, assistant herd manager ka. Assistant. So, tatlo kayong assistant herd manager, isang herd manager, o isang farm manager, tapos tatlo kayong herd manager. Eh, kailangan mag-restructure, binawasan ng dalawang herd manager. So, iisa na lang yung herd manager. So, dalawa yung matatanggal. Yung bibigyan ng option, baka pwede namang i-demote kayo into assistant herd managers, yung mga ganun. Bababa nga yung sweldo ninyo, pero part yun ng restructuring. Kung sa kanila is talagang tanggalin nila yung posisyon at wala talaga kayong ibang malilipatan ba, or sa within the organization, ha, kasi minsan yung mga maliliit na outfit o yung mga liit na organization, talagang pag nag-restructure sila, kokonti lang yung employee nila, hindi naman katulad ng ibang organization yung malalaki na umaabot ng mga 100 yung mga tao nila. Pero kung ilan lang kayo, alam ba, 20 lang kasama yung mga farm assistant for the dairy sector, I mean, sa example na yun, pwede talaga kayo ma-redundant basta very valid yung reason ng restructuring na maintindihan nyo sila. Ang ano niyan, ang mangyari niyan is bibigyan talaga kayo ng opportunity na makalipat. Lalo na yung mga work visa holders, sa mga residente at sa mga citizen, walang problema yon. Kasi madali lang maghanap ng trabaho. Ang challenging lang naman yung mga nakahawak lang ng work visa eh. Kasi dadaan ka na naman sa immigration, mag-a-apply ka ng variation o mag-a-apply ka ng panibagong work visa, dadaan na naman yung accreditation tsaka yung mga token. So maraming proseso na naman dadaanan yung na-redundant, yung taong yun. Meron dapat support galing sa kumpanyang nagtanggal sa iyo. Iyon yung dapat matulungan kayo kahit papano. Hindi nila obligasyon 'yon, but they do have the option or they can actually have that ability na bigyan kayo ng recommendation letter para doon sa panibago ninyo na employer. Iyon yung Yung panghuling question naman na tanungin niyo is, can I have this letter reviewed by an advisor or a lawyer before I sign? Aminin nyo talaga sa kanila na ipabasa ko to sa ibang tao kasi confidential yung papel eh. So, magpapaalam kayo na ito yung ipapabasa ko to sa kaibigan ko, pero I assure you, confidential siya. Hindi lalabas ito na nagtanggalan kayo ng tao.

ganun. So, pero i-explain nyo talaga na pabasa kasi kailangan nyo ng, ano, ng proper na advice, hindi yung ura-urada mag-desisyon lang kayo. Right, so ano ba ang mga rekomendasyon? Base sa research po natin, ang mga rekomendasyon lang na ano is, una, there are some free help online. Una doon is yung Employment New Zealand website. Yun, makakakuha kayo ng impormasyon doon regarding those kind of stuff. Kung wala kayong matakbuhan na, na Pilipino na mapagkakatiwalaan nyo, so pwede, pwede kayong bumisita doon sa Employment New Zealand website. Doon may, may mga frequently asked questions doon. Hanapin nyo lang yung redundancy. The other option, kung gusto nyo yung face-to-face, andyan naman yung local community law center ng lugar. So dito sa atin sa Wairarapa, meron po tayo sa Masterton. Pero kung gusto nyo, pwede din kayong pumunta sa Wellington, pero ang inuuna nila doon, taga Wellington talaga. So dito kayo sa Masterton kung taga Wairarapa kayo. Another one is your Citizens Advice Bureau. Yan, nagbibigay talaga yan sila ng advice at saka mga options. So konsultahin nyo sila regarding sa sitwasyon nyo. Yan sila, marunong yan silang humawak ng confidentiality. You know? Talagang ano yan, assured yan na pag ni ano mo yung ano, nangihingi ka ng legal advice, binibigyan ka talaga nila. And then ano pa, marami pang iba. Yung huli is yung MBIE o Ministry of Business, Innovation and Employment, Labor Inspectorate website naman. So, kasi lalo na yung sa mga naka-work visa, redundancy can affect your visa. So, isang ano niyan is, ano, titingnan nyo rin yung immigration, yung status. Pag na-redundant ka, ano yung termination time at saka kung ano yung magiging interim visa mo. Kasi kailangan mo maghanap ng panibagong trabaho pag natanggal ka, di ba? Kasi hindi mo maiiwasan, hindi mo pwedeng i-demand na hindi nyo ako pwedeng tanggalin kasi may kontrata kayo. Nangyayari talaga yan sa mga kumpanya na mag-redundant. You know? So, kasi nagre-restructure. Yun yung common, ano, para lang mabuhay yung negosyo. Kasi dalawa lang naman ang option yan eh. Kung ayaw magtanggal ng tao, magsasara na lang yung kumpanya, di ba? So, mas ano na yun, at least kung meron kang makukuha, yun, bibigyan ka ng pamasahe, o whatever pa, may dagdag para lang maging, ano, maayos yung pag-alis mo. Yun yung importante doon. So, ano, importante din na bisitahin yun kasi pag na-redundant kayo at natanggal na kayo ng at tapos wala kayong trabaho, automatic yung work visa ninyo magiging null and void na yan kasi hindi na kayo employed, redundant na kayo eh. So, kahit papano, makakakuha kayo ng interim visa. Kumuha kayo ng interim visa habang naghahanap kayo ng trabaho. Kaya na-redundant kasi kayo. Maiintindihan ng immigration yan. Kasi as an employer din, yung employer mo, bibigyan ka talaga ng leeway na, ano, na makahanap ka kaagad ng malilipatan. Yun yung importante. So ano po ang aral na makukuha natin dito, the lesson? So know your rights before you sign anything. So kung hindi mo alam kung ano yung mga karapatan mo, lumapit kayo sa mga ahensya na nabanggit ko katulad ng New Zealand Employment New Zealand website, the Citizens Advice Bureau, Community Law, yung MBIE Labor Inspectorate. Kung gusto niyo na kampante kapag Pilipino para madali lang sa conversation, madali lang maintindihan, lumapit kayo sa yung pinagkakatiwalaan ninyo na kaibigan. So, isipin nyo yung pirma ninyo, napaka, ano po niyan, your signature is very powerful. Pag napirmahan nyo yung dokumento na yan, nagiging legal and binding na yan. So, ganun katindi ang pirma. So, wag kayong basta-bastang pumirma pag may, na-pressure kayo. Humingi talaga kayo ng advice. Saan man kung kailangan. So, and then, magiging honest lang din kayo sa employer ninyo. Yun yung importante, yung communication about honesty din. So, yan lang po yung ano natin. So, yan po ang usapan na

may solusyon, bayan na may aksyon. Dito po kay Ryan, kasama si Kuya Ryan. Right. So yun lang po yun sa redundancy. Kung may mga tanong kayo o mga issues kayo na pwede naming i-raise dito sa segment na to, i-message nyo lang po ako sa messenger ko. Alam naman ng lahat kung ano yung messenger ko, lalo na dito sa Wairarapa. So just send me a message. Kahit hindi tayo friends on Facebook, send lang kayo. Sinasagot ko naman yan eh. And then I will try to find avenues para matulungan po kayo. Kung naiinkwentro ninyo itong mga ganitong problema, matutulungan po kayo. Ang isa pang may dagdag ko pala dito, pag may mga ganitong sitwasyon kayo, lapitan nyo po ang Wairarapa Filipino Society Incorporated. Ang mga officers po niyan, alam po nila anong gagawin nila. Hindi nila alam kung paano sagutin yung redundancy issue mo kasi iba-ibang sitwasyon eh. Pero alam nila kung saan ka pwedeng ipapuntahin. So they can actually guide you kung kanino ka pupunta para matulungan ka ng maayos regarding sa sitwasyon mo when it comes to redundancy. So yan po, Boses ng Bayan, kasama si Kuya Ryan, usapan na may solusyon, bayanihan na may aksyon. Maraming salamat. So ano, music break po tayo. So ang sunod, ito, special request ito ng ano, sana yun, nawala. Special request ito ng isang kabataan, galing sa album na Get in the Zone, SB19. Ito kilala ko tong ano to. Ito yung ano eh, parang K-pop ng ano eh. Ito kasi si ako, matagal na ako dito sa New Zealand. So maraming mga entertainers, singers and music groups and dance groups sa Pilipinas na hindi ko nakilala. Pero itong SB19 nakilala ko to dahil nga nag-concert ito, I think last year. December of last year, nag-concert ito dito sa New Zealand. So, ito po ang SB19 from their album Get in the Zone, entitled Hanggang sa Huli. Hope you like this one.

Yan, from SB19 hanggang sa huli. So, isa pala yun sa mga love song nila. Akala ko rap uli. requested po yun ng younger generation natin. Isa sa mga Gen Z po natin. Right. So, ano po yung pangalan, yung sumunod na segment po natin na bago? Ito po yung pumalit doon sa segment po namin. Ito, originally, ito yung segment ni Rica, yung former host ng Fiesta Huayra Rapa. But she sort of like takes some indefinite time off, or basically parang nag-resign na siya kasi siya na ngayon ang presidente ng Filipino community ng buong Huayra Rapa. So, ang dami ng commitments ng tao. So, naiintindihan po namin yan. So, itong segment na to, tinuloy po namin ito, tapos pinagatian na namin ni Ate Kini. Oh, by the way pala, apologies kay Ate Kini for today. King's birthday kasi ngayon, public holiday siya. So, lumabas sila, may date daw sila ni Leon. So, so of course, very valid excuse. Okay, siyempre, public holiday, kailangan mamasal. Eh, kung date yan, day okay. Diba? Wala naman sigurong tututol yan kasi date eh. So, yeah, hopefully, Ate Kins, you are enjoying your date with Leon today. Right, so just going back, yung segment na yon, yung tinuloy namin ni Ate Kini na pinagatian namin, ano yun? Yun yung history at hugot, if you remember. Yung we talk about history from pre-Hispanic times hanggang sa present. Yung sa huling yugto was, or the last chapter was about President Duterte's term, kung ano yung mga nangyari sa current natin, yung past few years ago. Pero ano din natin, yung mga kwento before the colonization, saan talaga nagmula ang mga Pinoy hanggang pumasok sa Spanish era, and then yung revolution, yung American occupation, Japanese occupation, and then yung first republic, you know, yung mga presidente after the Second World War. Pinag-usapan po namin lahat yon, nag-highlight kami ng mga bayani po natin. And then yun yung ano na natapos na siya last week. So ano yung pinalit natin ngayon? Ang pinalit po natin ay ang pamagat ay ang alamat at alaala, ugat ng kahapon, buhay ng kasalukuyan. So it talks about legends and folklores and memory. So roots of yesterday alive in the present. So, yung ito siya, yung mga ano natin, natutunan natin paglaki natin sa mga sa elementary at saka sa high school. Yung mga kwento ba? So, ano yung magiging story for today? So, ito yung magiging kwento na gagawin natin. Ato, alam ko, lahat ng mga Pinoy, kahit yung mga bata, alam nila to. Ang story is about the legend of Malakas and Maganda. Oh, alam niyo yan. So, ito po. So, ano po yung ano natin? Because of this, may moral lesson. Yun yung magdodro.

kasi mahal natin sila eh. You know, ipaubaya natin decision making. Pero sometimes, respetuhin din nila yung decision natin. Ang ano lang naman, ang pinagkaiba lang naman is, dahil ikaw ang ama ng tahanan, ikaw yung masunod. Yun, traditional talaga yan sa mga Pinoy. Lalo na sa pamamahay. Pero in this day and age, dito, sa kasalukuyan, sa present time natin, you have to work together. Kung gusto mo talagang ano, umangat, talagang ano kayo, usap kayo. Power sharing talaga. Kung power na lang din pag-usapan, power sharing talaga. Partnership and power talaga yan. You know, like, when you talk about sharing, sige, ako day off ko, ako muna mag-alaga ng mga bata, ikaw magtrabaho ka. Tapos dahil day off ko, pahinga, ako na rin magluluto. Yung ang nagiging ano lang naman yan, ang nagiging rason pag sinabi ng lalaki, day off ko na nga, pinagtatrabaho pa ako. Kasi yung pag-alaga ng mga bata, iniiwan sa asawa, sa babae. Actually, hindi na ano yan. Yun yung old ways. Ako na abutan ko pa yan eh. Pero talagang binago na natin yan. Kasi alam natin na yung asawa natin nagtatrabaho tapos iiwan mo pa yung ano yung mga ibang obligasyon, di ba? Kung may oportunidad ka na tulungan yung asawa mo, tulungan mo. So yan yung ano, yan yung lesson na makukuha natin sa legend ni Malakas at Maganda. Right. Yung scenario, yung pangalawang scenario. Ito naman yung shared strength. Ito yung positibo. Another couple creates one simple habit. Every Sunday evening, they sit together for 20 minutes without phones. They talk honestly about work, finances, parenting, and stress. They may not solve everything immediately, but they listen. Over time, their relationship becomes stronger because they work as a team. That is the Malakas and Maganda. Different strengths, same direction. Here's what real kababayan have shared. One father said, I thought being strong meant handling everything alone. But I learned real strength also means asking for help. Oh, yan, ha? Magandang example yun. Another testimony was, a mother said, migration tested our marriage, but communication saved it. Isa na naman yan. Tapos another one was a worker that shared, we almost separated because we forgot we were on the same team. We were so busy surviving that we stopped to be kind to each other. Yan yung mga testimony ng ano. Pero yun yung mga proof ng ano ng legend to remind us that being husband and wife in our homes, you know, talagang ano yan, partnership talaga yan. Partnership. So, hindi yan one rules over the other. Yung minsan may kalokohan pa nga, again, na, you know, under sa asawa, yung mga ganon. Yung mga ano lang, kutsaan lang yan. That's joke. You know? Like, at the end of the day, wives will always respect their husbands. Kahit yung mas malaki yung sahod ng babae, parang na feeling ng lalaki parang namamaliitan siya. Actually, it's not. Ano lang talaga yan, nagkataon lang na maganda yung trabaho ng asawa mo, malaki yung sahod, pero walang karapatan yung asawa mo na magdemanda dahil mas malaki yung sahod niya. That's not partnership, that's power. So, dapat talaga shared yung responsibility. Meaning, kung gaano man kalaki o kaliit ng sahod mo, pagdating sa mga pag-alaga ng pamilya, ng bahay, dapat shared po yan. So, ano yung mga suwestiyon natin, mga kababayan? Una, maganda, regarding family relationship, communication nga. Schedule a regular family conversation. Even short ones matter. Yung after work, minsan sa dinner nga, pinag-uusapan. Huwag lang away, ha? Minsan, yun yung umpisa ng away. Pero, open conversation talaga. Kayo lang dalawa, kwento, you know, pakinggan mo yung misis mo kung ano yung mga hardship na dinaanan niya sa trabaho niya. Kasi ang kailangan lang man nila is a listening ear, eh. Hindi ka magrekomenda. Ako, my personally, ako, mahilig ako magrekomenda. Na ito yung magiging option, ito yung magiging option. Kasi nasanay na akong ganun eh. Na pag may nakita akong problema, naghahanap kagad ako ng solusyon. Pero ang importante nun, makinig ka lang. Yun.

din ako ng misis ko, lalo na pag nasa telepono ako. So isa yun sa mga ano, sa mga recommendation is put your phone away. You know, o huwag kang tumingin sa telepono mo pagkausap mo ang asawa mo, lalo na pag naglalabas siya ng sama ng loob o hinaing sa regarding work. Kailangan niya ng release eh. Yun yung importante. Number two, stop competing over sacrifices. Oh, ito yun, yung kwento ko kanina. Lalo na dito sa mga Pilipino na andito sa Aotearoa. Everyone is carrying something heavy. The goal is not to prove one who carries more o sino yung may power o sino yung mas mabigat yung trabaho. The goal is to help each other put the load down. So yun yung listening ear, kung sa akin pa na experience, listening ear lang importante. Yan, minsan nagkakamali pa ako niyan minsan, pero I try my best na pakinggan ko talaga yung ano, yung mga kwento ni Mrs. Kasi yun yung outlet eh. Pag naikwento na niya, nagagaan na yung loob niya eh after that. Kahit wala ka nang sinabi o ano, basta makinig ka lang. Vice versa din, yung mga sa makinig ka rin sa husband mo. Ganun yan eh. So yun yung importante. Hindi, huwag yung ano na, mas mabigat yung trabaho ko. Diary tayo ha, example ulit. Yung asawa, sabihin natin caregiver, yung husband, dairy farmer. Kung papiliin mo yung dalawa, anong sa tingin mo mas mabigat na trabaho? Mas mabigat talaga trabaho doon sa baka. Pero reklamo naman ng misis, sabi niya, ako, nagpapaligo ako ng mga matatanda. Yung mga ganun, mabigat din na trabaho. Of course, they are physical work. So, pero hindi yan na mag-compare kayo kung sino mas mabigat na trabaho. Ang importante doon is, kaya mo yan. Encourage mo. Kaya mo yan. Ganon din sa husband mo. Isipin mo, husband mo, mag-milking, sisipain pa ng baka. You know? Magka-putik-putik ng tae ng baka ang katawan, nangangamoy pag-uwi. Pero trabaho, parte ng trabaho yan eh. So, ano, intindihan mo bilang asawa, intindihan mo talaga. So, and then, ang pangatlo, ang importante doon, lalo na yung sa mga pamilyang may mga anak, show your children respectful communication at home. Pag nakita nila hindi kayo nag-aaway, nagkukwentuhan kayo, lalo na kasi hindi lang naman yung mga hardship sa trabaho yung pag-usapan nyo eh. Halimbawa, yung mga magagandang nangyari, uy, yung ano, dumating yung, sabi natin sa dairy, dumating yung boss ko, binigyan ako ng isang box ng chocolate. Yung mga ganun, maliliit, very trivial na mga story. Pero nakakapagaan ng puso yan. Tapos syempre, pag uwi mo, dala-dala yung box, bigay ni boss. Nagpapasalamat kasi yung nagkasakit yung isa, ako yung pumalit, binigyan ako. Yung mga ganun ba? So nakikita ng asawa mo at saka ng mga anak mo, yung fruits ng labor mo ba? Meaning, you pick up a shift. Hindi dahil sa pera, ha? Usually, yan naman yung pick up, extra shift, extra money. Eh. Pero yung kinomplement ka ng ano mo, ibig sabihin, in-acknowledge ka ng boss mo. Nakikita yun ng mga bata, yung effort mo, yung hard work mo, nareregaluhan or na may award or reward ang yung extra effort mo. Ganon din sa asawa. Mga clichés, lalo na yan, lalo na sa hapunan, yung i-compliment mo lang yung ano, salamat sa nagluto, ang sarap ng pagkain natin ngayong gabi, yung mga ganon na compliment, napakalakas po nun. So, yun, gamitin nyo yun every day. Pakita nyo sa mga anak ninyo that you are appreciative of each other's work, mabahay man o sa work. Kung kailangan nyo mag-usap regarding stresses at work, do it in a very open and respectful manner in front of the children. Para makita talaga nila na magandang ehemplo yung gagawin ninyo. That you become their example for future relationship paglaki nila, pagdating ng panahon nila. Especially if they see patience and listening, yung nakikinig talaga, they will learn that. Lalo na yung mga maliliit. If they see yelling and silence, they will learn that too. So yung negative, nakikita nila.

Because you know we need to achieve you know the things in life na gusto nating mangyari sa buhay natin. Meaning, ang isa lang din na gusto ko lang ding idadagdag dyan, pag nahirapan ka na at na